0: Nama mana? Jenar mana mana cune mana? Ngah, susu itu, kau itu tahu tahu. Ina, jenar itu nama mana? Mama guna mama.
1: Orang yang nyuda cakap bahasa cajim je. Nga e ama jilo me ko chan jilo yenyo a nyi yuhane chan ta nga yenyo a yenyo kone na byo du lo yenyo lo yenyo kone ta na cha ga ji le lem ta ga le pa ene da la ma yenyo ka pa lem ta m na kone tipo na di ma na ga ni a du tu lo yenyo na ga ni a tu tipo na a bu ja nya du nga ne tipo na pe pom le du la nga yenya pa mu le ge tu lo pa mu le he na ji ka ko nga na na li pu la lo yenyo thopama ma kho thu kholo isthani me ti dana na li thu tu lo yo mo mo le ja nga yenya na he ko ni na ga phone kholo mo ne lo yenyo pe pom kholo ayo ma ji pe pom le ma sinya me lo yenyo na pe pom pu la du la nga le nga yenya tha ja le ko pa pu tha ban chi mu ji ban chi ma ja yenya ko pa le ona ko ni ati ma mi cha chi ga le anga du a yenya thimine hulo ya mona thale an le ajulo sila le na di masida o on nge ne buka me je ye nya buka ne swam si je thimine adi ma the hulo le nge lo nyu phe pu la le nge yo jona ya ne me je nya hji mi cha chi juna do la mi go pa phe ya ho le nya yo jona hum na ti juma me be phanga la le be phanga la le honga bane ja na mya ku ja nga le chwa ya me ni le an le aswa ga pa ho nga le ya ho nga ya nya na yo ha the hulo le an nge yo hale anya ne acho me ne ona ko ni maloni ngu de gale anya na ko magale na je me myo de phe pon phe thi to to ya na ko ni sida pu ya jinga le nga ya nya hu ko ni le ya yonga ya nya yo jina ya yonga na ga pon ne hu ro pa mu le du la ma je a myo ko pa le ona bu a di ma che myo pu ya do mi ro nyu na sida ko ni a be bengali na me ne ya bi ya de na ko ni jeng le ne bi na chega ni chega aya le ne khulu le na bitne chibu na ko ni hyo ko maya ya sida ko maya ko na li ko maya ge le khulu nga ye nya timi ne phe pom pu la khulu anani mu ne ti ma bi mo la ko ni tha jan le le nga ye nyu gam na ko ni phe pom jam myo phe nga ye nya hum na ko ni na ya de ya ne nga ne wai lun de lo ye nyu tha jan le le Kalau yang new kan itu na, di mana akar doa le, api abu ne, jadah le ne tiada kalau jatuh na ama yang new, ajaru jangan le tu kalau na ada ama yang new.
2: Api abu ne do dah itu aja lu eh, umsah na zasa, umsah na zasa aji, umnya kui umnya ne umsah le na, zangnya dongnya maga kong aji, umnya kui miji de umne umsah le na, zaga kong, do kui ga sa aji, kui mana? So ha me xin ya dong mai ng miao xia guo mia zai mu wa qian ga nu ti zai mei hu dan na yao xia yao gong hu mian ni pa jia ai huo ni yao ha ni ma nu ta ne pian na heng xia kang na wu du pi ne yi chu ni ge pi nia de so ha me xin na ng miao xia guo tong so ya ji jia yao ha ni ma nu ta ne ng yi na a ge ji ng miao ni ng lu nia de ai huo ni ma jiang ng miao ta jiang ma qiang ga ma na ta qiang yi de ye ne ma bi na la kho ta khun sa ne ma bi na la ga ta da ji
3: za za xia na yo hui yang miao un xia na yo da gam ji no ne do che do ya do nge hui un miao qing un ma tua no xia dong ya le ma un na yo ha da yo ha ga de me no ne ji ba che gi ya gi do hui ho ti kho za mi ma tua no xia dong ya le ma za na yo ha ma yo ha nge de me un pulena un ma za hom za ja ne ngwa no ma un hom un myo le ma ja ji za pulena za do do ta ho ne ma za hom de za ma ngna ji chu za wa me de a ye ni de
4: so ha yo de de kha me shi na ga sha me un myo sha go sha byung na ga de de me e ho ni no hwe ta ma da jo no ne no mo chwa jo no hu za jo mi ne le je ne ga m da me sa le ga de hwe na chwa chwa si de be ne da de No usha po tu na agua bang ho ne mia pyo som po so ju ne yo yo ha ti po un ne ho ta na no me shi yo sha tham pu le ne kha je ni gai pu le na u ju ji khong kha ne ho cha chi ko u ju dong ne ti po de do le ne yo de de na yo chi me le yo yo ha en ne di
3: nga ji ba ma do mo nya e kho ni nga ji ba de che o ga mo nya ji ba de che we nga ni ma na mi sha bu ja lo la bu ne nya nga nga ya kho ma do mo nya e kho ni nga ya kho hu yung ga mo nya ya kho hu hu nga ni ne ma ni sho nya mi hu che sho ne nya nga ayo ni menu bama nga e khona naga khu ta kho ama chi de ga ke po tien ne kwan chu le de nga e ma khona la nu du ne ga sha ne phi mu kan chi de ga ni po to kha lo ni mu ma
2: nga no mo nya e kho nga ma e phu nya nga e na ki po de ga si bo nga le gu nya nga si mi ma gu e kho ni nga si na nga luwe no gu mo chwa ma jo bo nga le gu nya
5: mi da nga thong ma e yo ha kha ji da yo kha kho ni do ni do thang ne ne de do kho ni do nge ne na kha ji da ni mang a je chi ya ki do nga thong ma e a cho kha ji da ne wo che wo che no ho she a cho kha ji da hu ji ga ge la ng nya yo khang la sa nya kha ja ji jiang ji he la ni no a cho kha ji da ne je na cha cha ji ma thong a le ta ne de a cho kha ji da hu na yo pa jiang nya a yo pa ga nya kho ni no ma ge No khajia na ju fa de ju fa ge oni ti ji no ne de kha de me ni dong a to ma no ma da na la go la ko no ma da ji ti a ji ge ko ni nga ne ti ji ma de le nga ne si ma ta cho ha le do ta ne de a cho ma da ne no khajia ho che ko ni che ko de chu ne no chu o ne ma on la ta na no ji za jo ne ni sho pe ku ma ti no ga me ni yo ha ga sha ma la la sa na ni sho pe yo ha la sa lo ti ko me de
2: ni ga mo mi gong xia zhe ti gong xia na ti zi ji ti ye zhe na ti ye bi ju lo le e ta men de a ti a bo do da gong xia mi yo ni ga ji ni ti ga ti ga ta na ni mo le ma ju a mi ji ma ga na ga me yo ha xi ma mo hu a na yo ha ma pa u le ji hu mi ne mi yo ni ga ti ga ti ga ga ne ti ga ti ga hu ne ni ga ti ga jo zui ta mi xiao pe ti no nga no ma mo nya le ta e de no a yo ma mo ho ji mai a ju jo ne ayo ne tinga yu tanya
6: la mi za yu ni ga mo mi ne ti ga ju li ne gu lan ba ne ron sha un ne ti yu han cho a ju la u a da da na yu mwe da a ma ma na yu mwe ma de a cho mi han sa ta ba yi a da ga la ni po yi do na a cho ga pe ga la a ye ha po mi ta zi yi a ma ga la ni po yi do na a cho ga ma ga u ga ta a hun ha le mi ta tu yi de mi mu mi ja lu no ma ji la yu hai ji lu na ma sa ji yu ha yu hen yu ha bo la yu za ji xiang un ni za ji tong ne xia gan pu le na ti ga luo pi ne yu jia pu le na ti ga luo za ne za chu ne a da ma chu ne mi song yu za wei sa ni le zai de yu ga na lu
7: ni ji ni zhen wei Mais on m'a dit que je suis un peu de
8: temps. Et quand on a dit que je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps.
1: Loi yên yêu hư con ni lê a cao dima a cao do da tia tia klo mê da tam yê tia tia hô jato jato loi yên yêu hư con ni tia tia klo jang tam yê lê pone ma yên yêu con ni na bio do loi yên yêu ganeta na yam ko ji kla mê loi yên yêu nhuso la hư na con ni nga con ni ganeta na kaye chao lê pone mê yên yang ga ya jê la hư loi yên yêu gapa cha tha na ko ne a do a i la nga ye nya chu mu gu lo ba phu na ko ne cho pa kha lo ye nyu nga ko ne ga ne nyu so na yu a na lu gl ma ye nyu a ya ja ne te ko lo jo ne la lo ye nyu ye la ne wu la ke ni yo pho na lo ye nyu bu ke pho na ha pho ko ng fe bu ne pho ne o na ha ko ng le yo pho na gl ma ye nyu nga ko ne yu a na u du tha ma gl ma
9: ti du dinya la la we ma de wa kha kha ga dinya la la amon da du du di du we du le yo mu ma o me ja ma o ka ji o cha nya e o be yi nya gu wo te wa de la ma de mo alu ma ja bu to ta du khu du ma mu no ba ta ba le ma mu ho lo ma ja bu pyo mu ga dong a cho da sa tong ho sha pu